0: Erere aroranga i nei ngā oia ta Māori.
1: Nō ngā tau omua.
0: Tai rawa mai ki te angina. Te reo irirangi motuhake o te rohe. Te reo o te ātiawa toa.

0: Nazi awa e.
1: Fakarua mai. Marunga I te iarere ko tahirau ira katsi iwa.
0: Te reo irirangi o te Nazi awa toa.